0: 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.
1: Ngang pulino kini ki kruo ke bangala yo ko wei ni kong mukhim yong kumno ka yo won ma ga ong rg manga I kong mukhim ngan ong ka kle ah alai but sengi kino kwai kong mukhim yong ka kle da tung rum bai ba ka kam sma kam dai ba ka do kubli shi won wow kong mukhim tur bai ka mot han chaka ban ba mi la di la hap ano yo ka do ha Anyway, so the next one, ka kano pai singi ka basuk ba kemendi pi mo RJ kong kong dahar ngam la ban shimata ka ni ka fun and bit. Anyway, thank you so much. Yang sa shimata pa ta ka po ka way ka program shimata ka FM request. Okay, let's see. Isuwa yong, hello. Ngan ong bakata ka lok chung u ka aidu bundia. Namal kat balik kwai para shenrang. Imju want li ngan ngayo bam do khabet iju pendom pendon kam do dikio bat ubundia ilik kwai shapung ba kwai kilo iwan ra san kilo ye kumish won this is why it's nice for you to have a brother and kobo pi ang mo nomor bai parajung pi ni menli kwai do edu bundia takada yong ba kata kalok rima ka le do bundia nani do klelang ba du kio well that's right so anyway ngin say pit pat ski we gi juba I penhon yong ne la bandai du bundia ne la bandai tu bai tu so ko so bang tu rum bai I mat la kham sma tu rum bai te kong I me thu yu long hello rj nga I yai ri lin shang na po lum dengan ki sting ski ba suk ba kemen ti hakani ka sngi ka dei ka sikha jong I hinmen jong sikha jong I kong brio jong I hinmen jong a ilahun nong rang basa shamau plang ngan ai ka jingkit bok ki riang I mo ba ka met ka sat ba klan chu thank you so much been hun but happy birthday ngam dai ni ba dei sikha jong I ru ngan ta ka sngi sa anyway you can still text us your answers ba bale kadi kong ka dai dok ha shi wong ka kle jing bam kum no ai kum no bong ba kadi da ka turung bai dan ba ong ba dei di bindia are te mo pi ba ki ba te ki menu te sa pa ing shi ni shu kun dai so pras ni way not at lai I way I way okay ka ji rai ji ba pranai mar ba nyang ma ta wa ngi ya sngam wat kli ken lok man bo da ka ji rai ji ibi su teng par ro sipang ka ni ka ayom sunrise